zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhosi.

Mina Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti ngizulu babe zinkosaza nesezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo makhosi.